bakawologoma mba nti otembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibuba omwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi naye kuba omuggo ne wamaduka neyekuba olujja neruyitamu nenekuba olujja neruyitamu neyekuba olusoko neserengeta zenange munange neserengeta neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja neyingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga manzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbendigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko eyandala omugeye ntomwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange kale babewange mbendigenda nanjagala akawologoma bakama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kineewuunyiza sibunasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kineewuunyiza sibunasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kineewuunyiza sibunasanga obuyaayu nga bulunda enkoko sizibu lyako kineewuunyiza sibunasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu kineewuunyiza sibunasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kunniringana katono ngendigina nayi kineewuunyiza bannange baganzi bangoonomwogeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebundu mwogeza ti saamugambi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ngendigina nayagala akawologoma kambayite akawologoma

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gawo bore mo sikwe gombo musa isi

andi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran du songai wule be ro amma bai kulkan Musa in kowi ai le koi tara non si mai ga hala ko koi to kaina Dawudu man koy won godo labaro kage dawudu garkwara Dawudu furufura har furase akwai ga kani sungo ka imakan musa zaizene bai kulkan musi in kowi ndi ningu fulibero na se songe maiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kano yeye kutugara mumu. Haregi tibaru. Dawudu mamar mogiti kwaize. Kwaize mositanga mkalabaru bu. Anagari na mbaryoga. Mbaryogi didi che follow follow. Atunugawa wako kwa ipombu. Musi nkabu waka niko fonda ata ngami. Musi fatu ndawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa ni kora gan go halal Dawudu ni ngai hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinkadan ga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chela aga adege chela nanu kalaye musu babu abarga zaga di Dawudu mamar gobar yobo azagene Dawudu mamar Dawudu nitakuba dangubu ngoka handi hanno Dawudu sinti mburu songai ma Dawudu ne songai musi nkaka mongu buyam Nde Dawudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni jingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu Halin hada ngara shikoto Ika ine musi zai se Dawudu mamar musi nkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga te sa daga ri in Dawudu te sa daga ri so kai ne kan wanda yayi sa tatunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate koitere wadi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zaya izaka ba mugu